Magungu yami sho yimsur provincial de Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo wa tiko u dyondza makungu ya ku endlela ta njhanjhe ya xitimela ya kusukela Porto de Nacala, xifundzankulu Nampula, ku ya fika tikweni ra Botswana. Tani ku rungula ka murhangeri wa tiko Daniel Chapo, matshamelo ya mpolo lowuyana ma vilela nseketelo wukulu hi tlhelo ra njhanjhe ya xitimela yi tlhanganisaka matiko ma kalaka ma nga na mpolo kusuhi, hakuva ku endlela tiwa mintirho tanihi laswi fanelekaka kona ya ta ntleketlo wa mindzwalo. Loko a ta va a endla nkatsakanyo wa riendzo rakwe tikweni leriya ra mvundzamano, murhangeri wa tiko Daniel Chapo a vulile leswaku ku endlela tiwa ka njhanjhe ya xitimela leyi nomu lowu yi tlhanganisaka ntsena matiko ya Zambia na Malawi i ndlela yi nga ta hlengelaka ngopfu ku tirhiseni ka pfindla tanihi laswi fanekaka kona. Ku vulavula hi pfindla ri chiwaka Zona Economica Special de Nacala, Presidente da Republika a rungulile leswaku ndzeni ka makungu ya ku endlela ta nhluvuko wa muganga lowuyana kusukela 27 ka nhlangula a nga Outubri na n'waka ku ta sungula ku tirha swihahampfhuka swi nga ta sukelaka emugangeni lowuyana swi kongoma matikweni man'wana ya misava. Wu tiyisiwile nawu wa ta vonele ra mintirho hambi hi ku helisa amaguwe ya tirhesa xifundzankulu Cabo Delgado hi ku qoviwa wa vunharhu lweyi ka vaqweta vambirhi va xiyenge xa ta malandzela ya nawu wa tirhesa. Ku qoviweni ka vaqweta lava, juizi presidente wa tribunal fiscal hi xiyimo xa xifundzankulu Cabo Delgado Carlton Pedro a tiyisile marito ma vulaka leswaku tintlhari leti a ti vileleka ngopfu swinene nakona ti ta hlamula a ku vilela ka xifundzankulu lexiyana xileswo mintirho yi ta famba a kurhuleni. Xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzankulu Zambezia xi rungula ku va ku ni mune wa vanhu va khomiweke na va rhuxaka nandzu wa ku dlawa hi Khotavuxika a nga Junyu na n'waka ka bixopi wa Kokolo ra Kilimani Don Osorio Afonso. Munyikelo mahungu ya xiyenge xa ta vululami xiyimo xa xifundzankulu Zambezia Rambu Nsimbi a tivisile leswaku mhaka leyi se yi le kule swinene nakona va kombela nhlengelo wa mun'wana na mun'wana loyi a nga ta tshukaka a va ni xo karhi xa ku va a xiyengetela mayelana ni ku dlawa ka bixopo lweyi. Nsimbi a vulile marito lawa wa vunharhu lweyi ka vakuli va mahungu doropeni ra Kilimani xifundzankulu Zambezia loko a ta va a tivisa hi ta malandzela ya mintirho ya Ministerio Público ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka. Murhangeri lweyi a nga paluxanga mavito ya vanhu lava se va khomiweke kambe a vulile leswaku hinkwavo va ni ntirhisano ni Kokolo ra Kilimani. Mukombisa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibongeza Bandleve u rhangeli ra ta vuhlayisi ra makwati ni swiharhi a ku va ri tiyisa ta ku tlharisa amakomite ma vonelelaka ta ku lwisana ka vanhu ni swiharhi swa nga ndlela ya ku pumba a nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hi kola ka ku dumeliwa hi swiharhi. Ka mavonelo yakwe Enrique Xibongeza ku pfumalaka ka vutlhari byi enteleleke hi kona ku hlengelaka ka ku va ku tlakuka nhlayo ya vanhu va dumeliwaka va va dlawa hi swiharhi ngopfu ka xitshungu xa nyeka kusuhi ni tindhawu ta vuhlayisi ra swiharhi. Bongeza a vulile marito lawa vunharhu lweyi ka nhlengeletano amagood a xifundzankulu Maputo lani ku buluweke hi ta matirhisela ya 20% ta mali yi tlhelisiwaka a xifundzeni xin'wana na xin'wana mayelana ni pfindla leri ri koliwaka emugangeni wolowo. Ta maxela dyambu vaxiva ta maxela dyambu va rungula ku va a doropa ra Nampula ta va rona ri nga ta tshukaka ri kufumela ku tlulankwa madoropa ya tiko xiyimo xa 30°C ku ta landzela a doropa ra Pemba 29, Kilimani 28, Tete 27, Vilankulu, Beira na Lixinga 25, Njhanjhayi na Nyambani 24, Maputsu 23. Ximoyo i doropa ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlulankwa madoropa ya tiko hi xipimo xa 16°C. Muyingiseto ku rhandzeka
lawa ave mahungu ya mixo yimisori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri xile.

tivi na ulowu u swi vhikelaka hikolaka kuva u nga paluxiwi hi lana swi fanelaka ha kona. Mosambiki hi 1980 a ku ni 417,397 wa swidyuhati, ku ya fika 2017 nhlayo ya swidyuhati se a yi tlakukile kumeka ka 867,703 tanihi ku vula ka balisa la xitshungu la 2017. Makungu ya matiko ya misava ma kombisa leswaku ku ya fika 2050 nhlayo ya swidyuhati tikonkulu Afrika yi ta tlakuka yi kumeka ka 163 wa mamilyawu. Ka siku leli ku humelelisiwa nakona ku dyondza tindlela tinene ta ku vhikela timfanelo ta swidyuhati. Outubro, xim chama tiku ya misava, kutlangeliwa siku la lisimu.

li bohiwile hi 1975 hi nhlangano thyiwaka International Music Council, wu tumbuluxiweke hi UNESCO hi lembe ra 1949 ka wona ku kumekaka vachayi va nkulukumba. Ni ku bohiwa ka siku leli a ku ni nkongometo wa ku tlakuxa vutlhari la ku yimbelela ka swiyenge hinkwaswo swa misava ni ku va ku paluxiwa ku hambanahambana ka tinsimu na

0: Kaka, kongoleko zure mala zakegin.
1: Ngena makin.
0: Ako zure mala zakegin akuko, ne? Eko, ako nilia ningasunari balia, jala zio. Toke, al-movement mala zakegin, buizama au bandido.
1: Al-desenvolvimento.
0: Al-desenvolvimento, se, ngani kanandu, ako makapaz, mkota, maa, makapaz, apaz, ibo.
1: Eh.
0: Mas al-desenvolvimento, kira laka mama au bandidazi. Abaki dwe litu ampe mo pela nge sha sa ku kurula ku kona ku a u jamalo uli ko ti kwena kurula ku nge kona vele
1: kunene
0: ma jam khule ku lu a mo sinariwa a u ka resultat ya bona ka mama jati
1: kan mo bi changeli ni changel da na mungwa mba shop
0: kan ma bon kiru na ni mala jati
1: ciao ciao 8 horas e 50 minutos vula vula re pasco jula Tekweni, mitini, mindijonia mavoko, mabazara kushavisini, masingwini. Ivanela kubakutani hibekisa kujula. Ijivale shwa kuna mtla idia international da pisoa idosa kutani. Nesiku lejeishi misha matika misawa kulingalu waka siku jashu iduati. Shukosha shesu na kone ifanela kubashinyiki walisima, hibekisi walisima. Siku jingwana na jingwana. Hini mse tanga mfugeni, hoi hoi, nina mani?
2: Hibekisi mani wako nguluti.
1: Ngena magenda tana?
2: Ya, kani mambo. Akurula Mosambiki. Taa kukona bemi na ngeifu mili sa kukona. Kukona mazikuwa pachota intamu. Masi asipumalila nulisa nga buhala Roma. Renamu na frilimu. Shatira basi lanza itisu wakona. Ikusa ne renamu ne frilimu. Bezi kasikuli zina wanga puwasi pumelelani. Hama zanga wa banana isu bakira kumbisi bambu. Si muito bom lixo. Masi mpene kaina vano. Ah, nada. Aku ye nidi kurula kako. Ekos akurula munu kula yaka luka suka famba yambangu. Anga chari munu kulo. Achara shihari so. Pukumbe tinguzi ta eta tan mova mas nada mas sicurava buku umi wangirin utikiri wan chuya wena ngana yona utiwa furura les ay furura loku uikiri ya usti sakuka umbe zita asano awona furura les ay furura namuka Isikulava no wabakuru. Lava kutuwala. Amunu wa mkuru. Wafofo. Asibumbini. Haba niti urespeto. Kwa niti usitamu. Kurula lesu. Amimitini kabona vambenyana. Utikili walisu. Angasimai usi wana wawona. Iwana wawona. Kumbewa tukuru wawona. Kurula lesu. Kwa kurula. Vambenyana. Luku wafamba. Gerina, às vezes, vai perder memória, vai engana camutino, camuno, lá da guerra só com a luz. Urra, vai estar ficando na camutila. Quando na verdade não é, curva isso. Aí curva. E, às vezes, uma panela, e boela niane, e estamos poeira,
1: popularane. You can see the option in a show.
2: Yes, kurula lesu.
1: Kan mambi kensi nchenge lesu.
2: Akuhusi walwe ni kurula, mazi hina wanu wakona. Panyitiko wa nyingi, haa, mazitu si kurula.
1: Kan mambi kensi.
2: Kan mambi luku ni kongwa nyisi, makumbelari wale.
1: Kan mambi kensi nchenge lesu. 8 horas e 54 minutos, 82-84-34-80. Ibeka nchenge lesu nchini kama bulu yesho ya hoyo ni namani?
3: Kalmamu au senu nando takafu kwa mamarusi nyanga.
1: Tatana nyanga avu ningana makeni?
3: Mamana wanga. Sirili shiko wanati kwenu kuwa wakurula kula kupikila kwa minzangu hini. Kungena mabairu kuyanjalaka dhulo kumu mapoto kuwa kwa na makeni mkwao. No asisi zinchumu luku usuka ila. Luku nakuya... As in bed in ya, Palasha, Pasapin, and I was singing up in Pinya Valley, me, nah? Bangabutra, Bangosha,

0: Rishilmongwe xifundza nkulu Maputo mahlayiwa ya Alberto Paulo. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra swijuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Mintirho yikulu ya ku tlangeliwa ka siku leri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ta endliwa axifundzeni xa Mathutwini. Mintirho leyi ku yimeriwaka leswaku yi rhangeliwa hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule. Konselo Municipal wa Doropa ra ka Matsolo ku nga ri khala ta sungula mintirho ya ku yakisiwa ka tindhawu ta ku ti koka mati ya timpfula ka nkarhi lowu wa timpfula hi yaka ka wona. Emintirho leyi yi nga ta va ka ni nseketelo wa swibyana swo hambanahambana swa mfumo nhombeni swo ka swi nga lumi mfumo. Veronica Sidumu.
1: Makungu ma nga ni nseketelo wa Banku Mundiali ni nhlangano wa kwala wu nga lumbi mfumo chiwaka Jaika ma ta khwimba ka xiyenge lexa ku sungula emiganga ya Bunyisa, Saudamas, Kobe, Kamatlhemele, Matolagar, Fumento ni Sikhwama. Wa umbiri lweyi murhangeli wa konseli munisipali wa Kamatsolo a pfuxele miganga ya Bunyisa ni Saudamas a kwa ya vona hi kusuhi emindyangu leyi ha kumekaka matini hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ka nguva yi hundzeke. Julio Paruki a vuli leswaku ka nkarhi wa sweswi munisipiu a karhi a landza mintirho ya ku hetelela ni vaseketeli a kwa kuta sungula vuyaki lebyi.
0: A xifundzankulu Maputo timhaka ta vudumeli byi endliwaka swiharhi swa nhova ti komba ku tlakuka timhaka leti vonekaka ka miganga yo hambanahambana lomu wa xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi yi karhi yi vindlavindlekisa vukombisi bya mfumo wa xifundzankulu. Mahungu na Stella Limanyisa.
2: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeli bya hubyana ya ta switandzhelo swa swiharhi swa khwati Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, a kuva ya mahlweni kuva yi wupfisa mintlawa ya ku hambanahambana yi kumekaka ka miganga leyi hanyelaka ku vonelela ta vudumeli bya swiharhi swa khwati migangeni a nga makomite de gestão de conflitos homem fauna bravia. A kuva vanhu lava va kota ku va va hlongola swiharhi leswi loko swi tshuka swi humelela ka miganga ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni switandzhelo swa swiharhi swa khwati. Enrique Bonge se vula leswaku ku kala ku pfisiwa loku ringaneke ka vanhu volavo ku endla leswaku swiharhi swa khwati swi dumela miganga leyo kutani vanhu va nga swi tivi ni ku kota ku hlongola swiharhi leswi hi tindlela tinene. Mhaka leyi vangaka ku va swiharhi swi kwata swi dlaya vanhu ka miganga yi nga ringani ya swifundza swa swifundzankulu Maputo. Bonge a vula leswaku ku ni xihatla ka ku vanhu kumbe mintlawa leyi vekiweke ka miganga yoleyo yi pfisiwa yi tlhela yi pfuxetiwa hi ta mahlongolela ya swiharhi swa khwati loko swi tshuka swi humelela mugangeni. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a vulavula wo nharhu lweyi a xifundzeni xa Magudu ku fambeni ka nhlengeletano lweyi a veke na yona ni vafuyi vayakitiku va miganga yi nga ringani kumekaka kusuhi ni switandzhelo na mfumo wa xifundza lomu ku buliweke hi mayelana ni tindlela ti nga tirhisiwaka a ku va mhaka ya ku dumeliwa hi swiharhi swa khwati ya yi pumbeka ka swifundza swi nga swingani swa xifundzankulu Maputo. Kolano Bonges a tatsiyi vayakitiku va kumekaka kusuhi ni switandzhelo leswo a ku va va nga tolovele ku rima kumbe ku endla mintirho yin'wana kusuhi ni tindhawu lomu swiharhi leswi tolovelaka ku va swi kumeka kona hikuva hi nga ha tshuka hi twa timhangu tin'wana ta ku dlawa ka vanhu.
0: Ndzawulo yi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela namuntlha yi dokadokisana hi timhaka leti yelanaka ni vantshwa nambe ni xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa tiko. Dokadokisana lowu ta endleka ndzeni ka konselo coordinador nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi yi sungulaka kona namuntlha doropeni ra ka Matsolo. Nhlengeletana yi ta rhangeliwa hi ka Ifadini Manas, ministro ra Juventude e Desportos, i nhlengeletana leyi nga ta gamaka mundlwana. Hi maendlelo va ka hina ya minike mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani ka minkarhi ya taka.

Malikantsaina makoma bidra 10 minute nga 20 minutes kova iningena ka de jora chave loki loka ko non vam conseguir ia mochene kova hi pangalatana na ngwini ka shingeli shi shamintiso kushu wan kuna vela sha komintiso avele im klasela ka itingele tinene tam set kutani wene na mtlao tlangisa ka malembe. Ele parabéns a você. Kodani hina vela kuva hindlela leyi hi tlakuxa swikoxa sweswo, swidwati sweswo leswi kutani namuntlha ku tlangeliwaka siku bya swona nga Dia Internacional da Pessoa Idosa. Kutani ku xava kwexo leswaku timfanelo ta swone a ve leti kutani ti vekisiwaka minkama ni masiko ku hinkwawo. Hi emahlweni ni ndzimana ya vunanga hi zambaka Deltino Guerreiro lokaku etuniya.

Sa ambangu lowu ulumbaka a komponi ya aeroportos de Mozambique a nongoloko lowu vazhanji va vayingiseti nongoloko lowu hi ta ka ambaka hi n'wi tlhasisela wone na hi le nkongometo ku va hi bandleve vazhanji va vayingiseti ku ve ni va tiva ku hlayisa a mimbangu kumbe mbangu lowu ku tshamaka kona swihahampfhuka mbangu lowu swihahampfhuka swi khalutaka ha kona hikwalaho ka ku loko hi hlayisa mbangu lowo hi ta fikela tinghozi ni timhangu ku va ti nga humeleli a vuton'wini byebyo mhaka ya kwebyo hambi ka maxaka yebyo mi ta swi yingela loko hi ta ku 15 na 10 minutu xikwahlasa kusuhi swinene na 16 n'wipangalati wa N ya Bila loyi a n'wi navelelaka nhlekani wunene a n'wi navelela vuyingiseti byinene nakone a wa mi zhamba ku va kun'we hi pangalatana ku nhlekani lowu wa namuntlha na xikulu kunene i ku ve ni mintirho ya xitixi lexa Emissor Provincial de Maputo a va le mi kotaka ku va mi tlhasela tindlela tinene ta vuyingiseti na hi kota ku ve ni kun'we hi pangalatana ku nhlekani lowu ya vona hi kan'we leswaku a ma hisela lomu a Maputo hi lawa a nga manene lawa kutani ma kombaka ku pepela lomu hi nga kone lana timpfula na tone ti kombaka ku ve ni tiyantswa a migangeni leyi hi kumekaka ku yone hi ni ku dumbaka leswaku ku hina ku hini lana ka kona muyingiseti ku tiyingela na wu pangalatiwa hi mintirho ya xitixi lexa Emissor Provincial de Maputo.

Majungula Nhlikani hi Misori Provincial di Maputo mahlayiwa ha Enya Bila. Muzhangeli wa tiko Daniel Chapo Michelle wa namuhla akhangula muntu wun'we wa maphoyisa ya lomu tikweni amugangeni wa Mapayi xifundzha nkulu Gaza ndzeni ka liendzo bya ntirho byi takateka mune wa masiku amugangeni lowuyani. I yindlu leyi yakiweke ka mbangu lowuyani u nga ni xipimo xa 75 wa mametro kwadrado lana kukumeka ka xilawu xa ku va maphoyisa ma yamukela xitshungu xilawu xa siriniki mimbangu ya ku pfalela vanhu lava va rhwexiwaka minandzu ya ku hambanahambana mintirho ya vuyaveli bya mati ni swin'wana na mali leyi tekiweki ku va ku yakiwa mbangu lowuyani yi nga kusuhi na 60 wa mamilyawu ya timetikali. Nthaku ka ku khanguliwa ka mbangu lowu muzhangeli wa tiko a endleli ntirho wa vukombisi bya leswi bindzuriwaka amugangeni lowuyani swa masimu ni swa mintirho ya mavoko na nthaku a zhangeleki nhlengeletano ni xitshungu. Hubyani ya hanyelaka mintirho ya ku hluvukisa xiyenge xa ta vukosi a xifundzhankulu Manika yi kazi yi landza makungu ya ku sungula lawa ma khumbaka ku va ni ku tiyisela ka mintirho ya ta vudyimi leswaku ku nga voneki ku hahluliwa ka mindzwalo byeni ka matshamelo ya ku cincacinca ka nkama ngopfungopfu ka leswi yimeriwaka ku va swi nga humelela ku masiku lawa ya vugamu a nga dandza byikulu. Ndzeni ka makungu lawa hubyana leyi yi pfuli pulatifomo lebyi ku byone ku hlengela ka vutivi hinkwabyo bya swiyenge swa ku hambanahambana na swi kotekaka ku va byi voniwa hi kusuhi na 185,000 wa vadyimi va swifundzankulu swa Sofala, Manika ni le Gaza. Muzhangeli wa hubyana leyi Manuel Kairosh a hlayi leswaku i pulatifomo lebyi i nga byalisima ka mintirho ya ku hambanahambana lana kukumekaka vutivi bya ku yantswisa mintirho lana kukumekaka vutivi bya ku antswisa mintirho ka swiyenge swinyingi nakone ku haxiwa madzungula ya ku seketela ku yantswisa mintirho ka swiyenge swa ta vudyimi dondzo na mbi swa mintengo. Makungu lawa makumi ku seketeliwa hi ntsengo wa 7,000 wa madolari lana loko ku fananisiwa hi timaleta lomu tikweni yi tlhasaka ka 6,400,000 metikash lana kukumekaka ni vuseketeli bya ku tlula 60 wa vamabindzu va ta vudyimi ni Vincenti wa vaxitensionista. Tolo ku paluxiwa buku byintshwa byi chiwaka Alaburdia byi tsaliweke ha Antonio Barros lana ku byone ku nga ni ku tlula 40 wa swihitana swi lukiweke ha Antonio Barros. Buku lebyi byi ni swihitana swa mahanyela ya vanhu ndzeni ka mindyangu ni tikweni ngopfungopfu ka muganga wa Zambezia lomu mutswali wa buku lebyi a belekiweke kone a kula ku kondza a luza vutomi. Ku paluxiwa ka buku lebyi a ku kumeka valandzi va ta politika, vadyondzi ni vadyondzisi na mbi va yakitiko. Muzhangeli wa xidoropana xa Maputo namuntlha a endlela mugangeni wa Kanyaka lana a ta ka va ni mitlhangano ni vuzhangeli bya xintu ni bya mfumo. Ku fambeni ka liendzo lebyi Razak Manyiki a ta hlengeletana ni huvu ya vuzhangeli bya xifundzhantsongo lexi nakone a ta zhangela nhlengeletano ni xitshungu. Manyiki a ta nyikela mimovha ya ntleketlo ni ku sayiniwa ka xipfumelelana xelanaka ni ku tumbuluxiwa ka xikola lexi ku xone ku ta kalandziwa ka mintirho ya ku hlambela Kanyaka. Handle ka leswo ku ta tlakuxiwa mintirho ya ta vuyendzi le muvonekaka ka xihlale lexiyani xa doropa bya Maputo. Hi mahincela lawa vaxantswo va yingiseti hi mutlhaseri Madzungula Nhlikani hi Misori Provincial di Maputo mawaku loko ma mitlhaseri tindlela tinene ta vuyingiseti kasi entelelo ya lawani mambeni hi ta makuma hi nkama wo landzelaka.

hini ndota leyi nga ta va ka hi vulavula hi yona muchayi wa tiko muyimbeleli wa ndhuma hi vula Pedro Ben. Loko hi vulavula hi Pedro Ben kumbe Pedro Benjamin Ngulele a nga vito ra ku ra mapasi, hi ta va hi vulavula hi ndota leyi kunene i vekeni ndhuma yikulu ni swoswi ya endlaka a mihlolo ka ndzima ya vunanga. Loko vulavula hi Pedro Ben a hi si ndzhaku a risima a nga na rona mamana hikwalaho ka vunanga byakwe lebyi byi vekeni ndhuma yikulu. Loko a vula leswaku a ku na nchumu vavanuna xa ku xonga ku fana ni le rhandzo ra mamana. Loko hi ta va hi hlotile na hi laveta tindlela ta ku va hi vulavula hi Pedro Ben, a hi ri kumanga siku ni lembe a velekiwaka hi rona, kambe ku tiva leswaku yena i n'wana Benjamin Ngulele na Nora Maria Ngulele. Pedro Ben a velekiwa dorobeni Ntsindza wa tiko a nga ka Maputsu, nakona a kulele kona dorobeni ra ka Maputsu a mugangeni wa Mafalala. A ni va makwava mbirhi, nakona i ndota leyi sunguleke ku va yimbelela na ni ntlhanu wa malembe na mambirhi a nga Setan Jdidad, lweyi hi lembe ra 1974 a sunguleke ku va a tsala a vunanga. Hinkwako lomu a fambaka kona ka matiko lawa se a hundzeka ka wona a humelelisa a vunanga bya tiko. A dyondzile munywana xikolo lexi a xilumba vapadri. Hi ku famba ka nkarhi a ya kumeka a Xternato sa da Bandeira, nakona a dyondzile xikolo sekundaria General Machado a nga Estrela Vermelha, laha a gemeteke kona tidyondzo takwe ta preparatorio leswo a ve

ikambiro ranga ra ku vana a kota ku va a khoma mikrofona a yimbelela kumbe a kumana ni van'wana vayimbeleli va tiko va ndhuma a ve nkarhi a kumekeke a xikolo xa vapadri laha a voneke vachayi vo tala nakona si a nghenelela ka ndzima leyi ya ku yimbelela. Ku sungula ka ku yimbelela a swi na byalanga hikwalaho ka ku va vatswala a va nga mi seketeli ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela kumbe a teka ta vunanga tanihi ntirho wakwe, kambe a ve a seketeliwa hi munghani wakwe Pauline Machayi, munghani wa xikola loyi kunene a mi peteke ka ntlawa ku veke ni vito ra Solidarius, laha a va ringisela vachayi va khale tani Elvis Presley, Otis Redding na Percy Sledge, leswo ka malembe ya 1960 enough ku ya fika 1970. Kusuka ka kwalano a ve loyi a tinyikeke a matimba ni nkingha ku va a teka ta vuyimbeleli hi ndlela ya risima swinene ni ku va a tihita ka swona. A ve mun'we ka swirho swa banda RM, kambe yena a ni ku vilela kun'wana evuton'wini byakwe loko vulavula hi mhaka ta vuchayi. Ka minkarhi yoleyo loko vulavula hi lembe ra 1980 a vutomi a byi tika swinene lomu tikweni, leswi mi sindziseke ku va hi lembe ra 1983 lembe leri ku veke ni ndlela yikulu lomu tikweni. A suka a endzela tiko ra Portugal hi ku seketeliwa hi mama na n'wana wakwe loyi a ri infermeira ko Portugal, a va ya vumba ntlawa wa Skei laha a kumekeke kona hi xipimo xa 10 ra malembe na mambirhi.

Majungula Nhlikani hi Emisoro Provincial di Maputo mahlayiwa enyabila. Mujangeli wa tiku Daniel Chapo, Michelle wa namuhla akhangula muntu unwe wa maphoyisa lo mutikweni amugangeni wa Mapai, xifundza nkulu Gaza, ndzeni ka liendro dya ntirho dyi takateka mune wa masiku amugangeni lowuyani. Iyindlu leyi yakiwiki eka mbangu lowuyani u nga ni xipimo xa 75 wa mametro kwadrado. Lana kukumeka ka xilawu xa kuva maphoyisa ma yamukela xitshungu, xilawu xa siriniki, mimbangu ya ku pfalela vanhu lava va rhexiwaka minandzu ya ku hambanahambana, mintirho ya vuyavedi bya mati ni swin'wana, na mali leyi tekiweki ku va ku akiwa mbangu lowuyani yi nga kusuhi na 60 wa mamilyamu ya timetikale. Nthaku ka ku khanguliwa ka mbangu lowu, murhangeli wa tiko a endleli ntirho wa vukombisi bya leswi bindzuriwaka amugangeni lowuyani swa masimu ni swa mintirho ya mavoko na nthaku a rhangeleki nhlengeletano ni xitshungu. Hubyana yi hanyelaka mintirho ya ku hluvukisa xiyenge xa ta vukosi a xifundzankulu Manika yi karhi yi landza makungu ya ku sungula lawa ma khumbaka ku va ni ku tiyisela ka mintirho ya ta vudyimi leswaku ku nga voneki ku hahluliwa ka mindzwalo ndzeni ka matshamelo ya ku cincacinca ka nkama, ngopfungopfu ka leswi yimeriwaka ku va swi nga humelela ku masiku lawa ya vugamu a nga dandzra byikulu. Ndzeni ka makungu lawa, hubyana leyi yi pfuli pulatifomo lebyi ku byone ku hlengela ka vutivi hinkwabyo bya swiyenge swa ku hambanahambana na swi kotekaka ku va byi voniwa hi kusuhi na 185,000 wa vadyimi va swifundzankulu swa Sofala, Manika ni le Gaza. Murhangeli wa hubyana leyi Manuel Queiroz a hlayi leswaku i pulatifomo lebyi i nga byalisima ka mintirho ya ku hambanahambana lana kukumekaka vutivi bya ku antswisa mintirho ka swiyenge swinyingi na kone ku haxiwa madzungula ya ku seketela ku antswisa mintirho ka swiyenge swa ta vudyimi, dondzo na mbi swa mintengo. Makungu lawa makumi ku seketeliwa hi ntsengo wa 7,000 wa madolari lana loko ku fananisiwa hi timaleta lomu tikweni yi tlhasaka ka 6,400,000 metikaxi lana kukumekaka ni vuseketeli bya ku tlula 60 wa vamabindzu va ta vudyimi ni vinseti wa vaxitensionista. Tolo ku paluxiwa buku byintshwa byi chiwaka Alaburdia byi tsaliwiki ha Antonio Barros lana ku dyone ku nga ni ku tlula 40 wa swihitana swi lukiwiki ha Antonio Barros. Buku lebyi byi ni swihitana swa mahanyela ya vanhu ndzeni ka mindyangu ni tikweni, ngopfungopfu ka muganga wa Zambezia lomu mutswari wa buku lebyi a belekiweki kone a kula ku kondza a luza vutomi. Ku paluxiwa ka buku lebyi a ku kumeka valandzi va ta politika, vadondzi ni vadondzisi na mbi va yaki tiko. Murhangeli wa xidoropana xa Maputo namuntlha a endlela mugangeni wa Kanyaka lana a ta ka va ni mitlhangano ni vurhangeli bya xintu ni bya mfumo. Ku fambeni ka liendzo lebyi Razak Manyiki a ta hlengeletana ni huvu ya vurhangeli bya xifundzantsongo lexi na kone a ta rhangela nhlengeletano ni xitshungu. Manyiki a ta nyikela mimovha ya ntleketlo ni ku sayiniwa ka xipfumelelana xelanaka ni ku tumbuluxiwa ka xikola lexi ku xone ku ta kalandziwa ka mintirho ya ku hlambela Kanyaka. Handle ka leswo ku ta tlakuxiwa mintirho ya ta vuyendzi le muvonekaka ka xihlale lexiyani xa doropa bya Maputo. Hi mahincela lawa vaxantswa va yingiseti hi mutlhaseri Madzungula Nhlikani hi Emisoro Provincial di Maputo mawaku loko ma mitlhaseri tindlela tinene ta vuyingiseti kasi entelelo ya lawa ni mambeni hi ta makuma hi nkama wo landzelaka.

0: bola no mbelo wa vakla shumatsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzireli va ntlangu ntseni ka kampu, wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni, a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Yingela Phatima Maputo aka mfukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, a phinda wa vubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 onda media. A internet unga hi kuma ka www.rm.co.mz. A magudi uyu kuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM, TMT, canal 923.
4: Patima. Metafil Limitada. Hi komponi ya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
5: 15:44 varhandziwa va nge se ti hi kombela ku va mi hi khomela swinene hikwalaka ku a fa hi n'wi tlhasisela nongoloko lowu khanelaka hi matirhisela manene ya mbangu lowu lumbaka komponi ya Aeroportos de Mozambique. Mbangu lowu yani a nga le vala la swihahampfhuka, mbangu lowu hi fanekelaka ku ve ni hi wu hlayisa hi lana swi fanekelaka kona, mbangu lowu hi fanelaka ku ve ni hi tivonela swinene ku va u nga tshami na u ni sila kumbe na hine hi nga ningeni kone hi dream-a, hikwalaho ka ku i mbangu lowu hlayisekeke, i mbangu lowu waka kunene. U fanela ku ve ni u langutiwa swanga vupfekeli bya vutomi byeswo. Swi endlekile ka kunene nongoloko lowu u tremerisiwile hikwalaho ka ku tremekanyana ka magezi, ka vutsopetsope bya magezi swi endleki ku ve na ka kunene hi wu tremerisa. Kambe ya dumbisa leswaku ka masiku lawa ma landzaka hi ta tlhela kambe mi tlhasisela nongoloko lowu ku va hi kota ku ve ni dyondza xa nchumu henhleni ka matirhela ya Aeroports de Mozambique, nakone henhleni ka leswi hine hi nga vayakelani va mbangu lowu yani hi fanela ku ve ni hi hanyisana xiswone. Yo saleriwa ntsena hi 5:54 ku va hi tlhasaku dza sezora xikama lowu hi ta ka gemetaka xiyenge lexi xa mintirho ya ku zhamba ku ve ni u va na hine ka vunanga lebyi byi bekisiki ni ka swixavaxava leswi kutani hi nga na swone. A hi yineni mahlweni hi pangalatana.
6: Instituto Politécnico EMLNJ, ku sukela outubro ku ya fika dezembro wa 2026, a ni ku titsalisa ka makursi ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre hi nga ka yena, kuni ku titsalisa ka makursu ya electricidad instaladora. Hinkwawo makursu mani stagio ni ku va hi vugamu vadyondzi va nyikiwa masertificado. Hi kumeka kusuhi swinene ni paraji la João Mateu, xa Avenida Fernão Lopes, doropeni ka Matsolo. Hi fonele 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, vumunzuko la kuphatima.
7: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Lipelile maunga majambu ya shifunza nkulu maputu mahlayo ha Veronica Sidumu. Namuntla ku tlangeliwa siku la swijuwati hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi xiyimo xa xifundza nkulu maputu nkhuvo wa swijuwati u tlangeliwe xifundzeni xa matitwini ka nkama lowu mfumo nga karhi wu tihita a ku va u vekisa matshamela manene ka vakhalabye. Hi entelelo na Fernando Sidumu.
1: A xifundza nkulu maputu ku ni 1441 wa swijuwati ka nhlayo ya 146242 swi amukelaka eswipfuno swa mfumo ka swiyenge swo hambanahambana. Vakhalabye lava va kumekaka ntlhanu wa macentro na mune lawa ma pfuliweke man'wana ya ku pfaliwa ma kumekaka ka swifundza hinkwaswo swa tiko. Swoswi ku karhi ku endliwa ntirho wa kuma eswipfuno swin'wana ndzeni ka vaseketeri va mfumo a nkongometo wa ku engeteliwa entsengo wa swijuwati swi kumaka enseketelo. Mangulo lawa ma tivisiwile hi wa mune lweyi a xikanekisweni xa Bella Vista xifundzeni xa matitwini hi murhangeli wa xiyenge xa tantsongwana ni wolelo wa vanhu a ku fambeni ka mitirho ya ku kulungela esiku la swijuwati leyi tlangeliwaka hi wa vumune lweyi.
0: Fernando Sidumu ni ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vakhalabye hi xiyimo xa matiko ya misava. Mfumo wa tiko u nyikele ku tlula 5 million ya timetikali fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe nga ka lona a ku va ku seketeriwa makungu ya lavantshwa. I mali leyi nyikeliweke ndzeni ka xipfumelelwani xi nga kona xikarhi ka mfumo ni nhlangano wa lavantshwa a ku va ku fambisiwa mintirho ya vona. Mali leyi yi engeteriwile hi 7% loko yi fanelisiwa ni leyi nyikeliweke lembe li nga hundza yi kongomisiweke ka mintirho ya ku hambanahambana ya lavantshwa a ku va va tipfuna vuton'wini. Mahungu lawa ma tivisiwile namuntlha ka matsolo hi holobye wa ndzawulo ya ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri fambeni ka nhlengeletani ya 2 ya ndzeni ka nkama ya ndzawulo leyi yelanaka ni ku vekisa leti ti khumbaka lavantshwa. Ku fambeni ka nhlengeletano leyi Kaifadini Manas a vuli leswaku mintlhangano ya ta vubeli bya bola yi fanele ku va yi swi tiva leswaku a yi le henhla ka mfumo hikolaho yi fanele ku va yi tirhisana ni mfumo ka mintirho ya ku hambanahambana. Murhangeli wa vandlela Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu a tsatsiya swirho swa nhlangano wa mamana OMMI a ku va swi yisa mahlweni ku hlengela hi mintirho yi kongomaka ku vekisa kurhula tikweni. Carlos Zavala a veke ntsatsilo namuntlha ka matsolo fambeni ka ntirho a wu landzaka wa ku pfuxela mintlhangano yi lumbaka bandla leli. Hi tlhelo lin'wana Carlos Zavala a tlangele ku tihita ka vamamana ka mintirho ya ku hambanahambana yi yelanaka ni bandla leli lana va tsatseke ku va va yisa mahlweni va ve ni ku twanana mpatsano ku va mintirho hinkwayo yi famba hi tindlela tinene. Ku vula leswaku Carlos Zavala a yisa mahlweni ni liendzo lakwe la ntirho lala nga ta pfuxelaka nakona nhlangano wa lavantshwa nga wo JMI aklini ni yin'wana mintlhangano. Mfumo wa xifundzankulu Maputu wu tlhele wu pfula xibedhlele xa Maternidad lexi nga pfaliwile hikwalaho ka ku va xi nga ri na matshamela ya ku amukela vamamana. I xibedhlele xi nyimeke ku tirha hi mpfhuka wa lembe lana vamamana loko va lava ku chuniseka va nga sindziseka ku kongoma dorobeni la Maputu ku va va kuma mintirho ya ku veleka. Loko a vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku pfula xibedhlele lexi murhangeli wa mintirho ya ta vudayi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu Yolanda Santos a hlamuxele leswaku xibedhlele lexi a yi se pfuliwa hi ku hetiseka kambe swoswi swi ta koteka ku va vamamana va yamukeliwa va va va hlayisiwa hi tindlela tinene na swi nga sindzisi ku va va famba mpfhuka wa ku leha loko va lava mintirho ya ta vudayi. Nhlangano wa vatirhi va Musambiki wu tsatsiya tikomponi a ku va tivumba mintlhangano ya ku seketela lavantshwa kun'we ni ku vekisa timfanelo ta vona enkongometweni a ku va ku pumbiwa madzolonga. I ntsatsi wu vekiwaka hikwalaho ka ku voniwaka leswaku ku ni tikomponi leti ta hayalaka ku va tivumba mintlhangano leyo. Hi entelelo na Stelio Manyisa.
2: Ximangalo xi vekiwi hi murhangeli wa OTM Central Syndical Damian Simangu loyi a vuleke leswaku mhaka leyi yi karhatisa mahanyela ya vatirhi volavo lava makhambi manyingi va hoxeliwaka mintirhweni ya vona kambe va nga na tindlela ta ku va va veka swimangalo kumbe ku fikeleliwa hi nhlangano wa sindikato. Damian Simango a vula leswaku ni namuntlha anga swi twisisa swaku kuni ku yala loko hi mhaka munhu hikuva sweswo a swi ta pfuna ku va ku vene ku tirha kombi ku hanyisana kunene xikarhi ka vatirhi ni varhangeli va swibya na sweswo.
0: Stelio Manyisa ni ntsatsiyo ka tikomponi ta ku hambanahambana u humaka ka nhlangano wa vatirhi va Mozambique. A ku va tikomponi ti vumba mintlhangano ya ku seketela vatirhi kun'we ni ku vekisa timfanelo ta vona. Muyingiseto wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.

16:31, ma bella via ya zinza kuitwile Mr. CK. Yamahlweni kuva yamba yisela vunanga bya Mozambique ne Congo maka dza setora. Estiya leswa ku nkarhi lowu u lavetela hinkwati ndleta kuva Congo maka. Wa ku fika kaya mikarhi li kona yoko loko ri ta ve ri xile jambo ti andlela ya ku komba ku va u ya ntirhweni xileswo se u fikile kaya xinkarhi lowu wu le ka movha ntleketlo kambe u hlawulile ku va u pangalata na mintirho ya hina chelo movha i swinene swa ku va pumba rivilo nakona u xixima ta mafambelo manene exitarateni vanhu mundzuka siku ita swikota ku va pangalata na vana akurulena swo

Jani loko a humisi a humelelisa risima ra kokwana, kokwana loyi a nga wundla yena a wundle mamana ku sungula, a wundla yena siya, a wundla ni vana va yena. Xileswo na hina hi fanele ku va hi mi nyika risima kokwana. Hina 2:47. Vota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula option 4 barata musical, ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari, ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM, lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu, ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela, ndzhaku u bala pini ya wena a nga va Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 ku mitika xikuyela.

0: Lipelile maunga ya majambu ya shifunza nkulu Maputo mahlayo wa Veronica Sidumo. Namuntla kutlangeliwa siku la swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo, nkhuvo wa swidyuhati wu tlangeliwe xifundzeni xa Matutwini ka nkama lowu mfumo wu nga karhi wu tihita a kuva wu vekisa matshamela manene ka vakhalabye. Hi entelelo na Fernando Sidumo.
1: A xifundzankulu Maputo ku ni 1440 hi yun'we wa swidyuhati ka

0: Caiu a 146.242, swi amukelaka eswipfuno swa mfumo ka swiyenge swo hambanahambana. Vakhalabyi lava va kumekaka ntlhanu wa macentro na mune lawa ma pfuliweke man'wana ya ku pfaliwa ma kumekaka ka swifundza hinkwaswo swa tiko. Swoswi ku karhi ku endliwa ntirho wa kuma eswipfuno swin'wana ndzeni ka vaseketeri va mfumo a nkongometeloko wa ku engeteriwa entsengo wa swidyuhati swi kumaka enseketelo. Mangulawa ma tivisiwile hi wa munhu lweyi a xikanekisweni xa Bela Vista xifundzeni xa Matitwini hi murhangeli wa xiyenge xa tantsongwana ni volelo wa vanhu a ku fambeni ka mintirho ya ku kulungela esiku la swidyuhati leyi tlangeliwaka hi wa munhu lweyi.
1: Fernando Sidumo ni ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vakhalabyi hi xiyimo xa matiko ya misava. Mfumo wa tiko u nyikele ku tlula 5 million ya timetikali fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona a ku va ku seketeriwa makungu ya lavantshwa. I mali leyi nyikeliweke ndzeni ka xipfumelelwani xi nga kona xikarhi ka mfumo ni nhlangano wa lavantshwa a ku va ku fambisiwa mintirho ya vona. Mali leyi yi engeteriwile hi 10% loko yi fanelisiwa ni leyi nyikeliweke lembe li nga hundza yi kongomisiweke ka mintirho ya ku hambanahambana ya lavantshwa a ku va va tipfuna vuton'wini. Mahungu lawa ma tivisiwile namuntlha ka matsolo hi holobye wa ndzawulo ya ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri fambeni ka nhlengeletano ya 2 ya ndzeni ka nkama ya ndzawulo leyi yelanaka ni ku vekisa leti ti khumbaka lavantshwa. Ku fambeni ka nhlengeletano leyi Kaifadini Manas a vuli leswaku mintlhangano ya ta vubeli bya bola yi fanele ku va yi swi tiva leswaku a yi le henhla ka mfumo hikwalaho yi fanele ku va yi tirhisana ni mfumo ka mintirho ya ku hambanahambana. Murhangeri wa vandlela Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya swirho swa nhlangano wa mamana OMMA a ku va swi yisa mahlweni ku hlengela hi mintirho yi kongomaka ku vekisa kurhula tikweni. Carlos Zavala a veke ntsatsilo namuntlha ka matsolo fambeni ka ntirho a wu landzaka wa ku pfuxela mintlhangano yi lumbaka bandla leli. Hi tlhelo lin'wana Carlos Zavala a tlangele ku tihita ka vamamana ka mintirho ya ku hambanahambana yi yelanaka ni bandla leli lana va tsatseke ku va va yisa mahlweni va ve ni ku twanana mpatsano ku va mintirho hinkwayo yi famba hi tindlela tinene. Ku vula leswaku Carlos Zavala a yisa mahlweni ni liendzo lakwe la ntirho lana nga ta pfuxelaka nakona nhlangano wa lavantshwa nga wo JM Aklini ni yin'wana mintlhangano. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tlhele wu pfula xibedhlele xa Maternidad lexi nga pfaliwile hikwalaho ka ku va xi nga ri na matshamela hi ya ku amukela vamamana. I xibedhlele xi nyimeke ku tirha hi mpfhuka wa lembe lana vamamana loko va lava ku chuniseka va nga sindziseka ku kongoma dorobeni la Maputo ku va va kuma mintirho ya ku veleka. Loko a vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku pfula xibedhlele lexi murhangeli wa mintirho ya ta vudahi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a hlamuxele leswaku xibedhlele lexi a yi se pfuliwa hi ku hetiseka kambe swoswi swi ta koteka ku va vamamana va yamukeliwa va va va hlayisiwa hi tindlela tinene na swi nga sindzisi ku va va famba mpfhuka wa ku leha loko va lava mintirho ya ta vudahi. Nhlangano wa vatirhi va Musambiki wu tsatsiya tikomponi a ku va tivumba mintlhangano ya ku seketela lavantshwa kun'we ni ku vekisa timfanelo ta vona enkongometweni na ku va ku pumbiwa madzolonga. I ntsatsi wu vekiwaka hikwalaho ka ku voniwaka leswaku ku ni tikomponi leti ta ha yalaka ku va tivumba mintlhangano leyo. Hi entelelo na Stelio Manyisa.
2: Ximangalo xi vekiwi hi murhangeli wa OTM Central Syndical Damian Simangu loyi a vuleke leswaku mhaka leyi yi karhatisa mahanyela ya vatirhi volavo lava makhambi manyingi va hoxeliwaka mintirhweni ya vona kambe va nga na tindlela ta ku va va veka swimangalo kumbe ku fikeleliwa hi nhlangano wa sindikatu. Damian Simangu a vuli leswaku ni namuntlha a nga swi twisisi swaku ku ni ku yala loku hi mhaka munhu hikuva sweswo a swi ta pfuna ku va ku ve ni ku tirha kumbe ku hanyisana kunene xikarhi ka vatirhi ni varhangeli va swiwubya na sweswo.
1: Stelio Manyisa ni ntsatsi ka tikomponi ta ku hambanahambana wu humaka ka nhlangano wa vatirhi va Mozambique a ku va tikomponi ti vumba mintlhangano ya ku seketela vatirhi kun'we ni ku vekisa timfanelo ta vona. Muyingiseto wo rhandzeka lawa ave maungu ya majambu ya Xifundzha Nkulu Maputo.

0: swinene u hi kumaka xoswi. Namuntlha u nga swi kota ku rhumela mesaje hi ku nhlayo ya 85223892 93. Na yi nyimela ku losiwa ha wena. U nga ti hluphi ku yi tswalela hi lebyimi leri. Tswala njhe hi Xiputukezi. Swoswi nkama wa ku hlaya mamesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko a hi dyondzeni. Swoswi hi ta vitana Mata Tomas Makwakwa a ta lerha mamesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.
1: Impela Michelle Siadembe. Xoxi hi ta lera matsalwa lava mu nga swi kota ku ma zumela ku fambeni ka vhiki hi nhleni ku nhlokomhaka ya a hi dyondzeni lweyi a khalutiki. Kutani hi ni mensaje hi swa ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Musambiki. Matimba ma kumiwa hi ku hi dyondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula maya ka tatana wanga José Jorge Xirindza a nga le ka xigubu a Makandza. Inkomu swinene malume João José Xirindza. A tswalwa byin'wanyani byi paluxa leswaku boa tarde Radio Moçambique, eu sou Gabriel Vileu, tenho 14 anos e vivo em Matola, na província de Maputo, e gosto do teu programa e gosto de ler os livros. Inkomu swinene Matawezu Gabriel Vileu, wa 14 wa malembe. Mungwanyani atswala leswaku eu sou Yolanda de Magudi, gostei do vosso programa. Inkomu swinene Yolanda kusukela Magudi. Mungwanyani Mwingiseti atswala leswaku boa tarde Radio Moçambique, hi ta gameta nkama lowu wa ku lerha mamesaje hi ku losa munghani wezu Klaus Manuel Jeu, yene a nga hi rhumela a tswalwa ku va a ta kombekisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu a hi dyondzeni. Michelle Siadembe lawa a ve matsalwa hi kotiki ku malerha kwala ka nongoloko lowu a hi dyondzeni, na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a rhumela tswala byavo hi nhleni ku mhaka ya namuntlha.
0: Na wena munghana hi tsaleli mensaje ku nhlayo ya 86041 1486. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti tsala njhe hi Xiputukezi munghana. 86041 1486. Mata hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lani khaneliki lisima la ku kombela ku dyivaleliwa ni ku pfumela ku dyivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xi siya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena, u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dyivalela kumbe ku kombela dyivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dyivalela kumbe ku kombela dyivalelo. Mata u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dyivalelo kumbe ku dyivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, malume Julio Mavoto, Zazana Fatima Vidadi kun'we na mina Michelle Siadembe ka kombisi bya nongoloko lowu. Salani kuzula hamba nini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, e vou ler o com Carlos Fica e com uma chautela, uma rangula. Que não vou lá o 27 e lhes nene.
2: Chautelo, uma jungula. Não vou uma jungula, é sigo junguana, junguana, e a chifunjanculo Maputo.
3: Livelile moinsetu lwa rhandzekaka wa Emissor Provincial de Maputo, namuntlha ku tlangeliwa siku la swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Mfumo wa tiko u nyikele ku tlula 5 millions ya timetikali fomenika nhlanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona a ku va ku seketeriwa makungu ya lavantshwa. Murhangeri wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, namuntlha ka matsolo a pfuxele nhlangano wa mamana ngawo ya memi ku ya vona hi kusuhi amafambela ya mintirho. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha 1 Outubro wa lembe ra 2026. Mbangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Afonso Maguli ka wu kavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha ku tlangeliwa siku la swidyuhati hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, nkhuvo wa vakhalabye wu tlangeliwe axifundzeni xa Matutwini ka nkama lowu mfumo wu landzelaka mintirho ya ku hambanahambana enkongometweni na ku va wu vekisa matshamela manene ka ntlawa lowu. Hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumu.
4: Axifundzankulu Maputo ku ni nhlayo ya 1440 yun

Mabela ya kidi mnyama ni dila ni faidi gasi ya lishandri langa lwe imurambeke kankarlo majambu akuvai bela ama jika ina 18 ore ji 40 i 4 minutos come nin 30 minuti na imwe tsale kuvai ngena ka 19 ore ji nkarengeta kumaka matimu ya siku hi tsundzuka ti humeleleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo hinkwaswo leswo u swi kuma kola a emisor provincial di Maputo. Hi kona ntsatsi lowu u endle leswaku ku dilingana a nhloko ya ntsongwana ku va nga ha swi tivi leswaku i ncini lexi a xi fanele ku va xi endla. Se ya sungula ku va divanisela vavanuna ku kumbu na lavetela tindlela ta ku va tsakisa vatswele. Xileswo loko ntsongwana u navela ku va mu kombisa ndlela, mu kombisi tanihileswi fanekaka kona. U nga mundzuluteli kusa siku rin'wana a ta endla swa ku tlula leswi a swi endla. Mabele ya Jwenki Makwakwa xikoxani xa mulungu.

tivi na ulou u swi vhikelaka hikolaka kuva u nga paluxiwi hi lana swi fanelaka ha kona. Mosambiki hi 1980 a ku ni 417,397 wa swidyuhati

2017 nhlaya swijuwati se a yi tlakukile kumeka ka 877,703 tanihi ku vula ka balisa la xitshungu la 2017. Makungu ya matiko ya misava ma kombisa leswaku ku ya fika 2050 nhlaya swijuwati tikunkulu Afrika yi ta tlakuka yi kumeka ka 163 wa mamilyawu. Kasi ku leli ku humelelisiwa nakona ku dyondza tindlela tinene ta ku vhikela timfanelo ta swijuwati. Outubro, xim chama tiku ya misava, kutlangeliwa tsiku la lisimu.

leli li bohiwile hi 1975 hi nhlangano thyiwaka International Music Council, wu tumbuluxiweke hi UNESCO hi lembe ra 1949 ka wona ku kumekaka vachayi va nkulukumba. Ni ku bohiwa ka siku leli a ku ni nkongometo wa ku tlakuxa vutlhari la ku yimbelela ka swiyenge hinkwaswo swa misava ni ku va ku paluxiwa ku hambanahambana ka tinsimu na

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar. Ndzhaku u tsala kodi ra wena ri sungulaka hi PM. Lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 miti ka xikwihela.

0: Haga, hoyo hoyo kunene, hile kanongo nongo, ayo hanyi, wansonti ya namusha, nsonti ya manyunyu. Ishunya kunene, lesha kuken, nsonto leni, wa umune wakone. Miti zuyetu, mitava mikutlasela, hindela tinene. Mikutlasela, hila pijuleka kakone. Yamkela nikulosela, kutane kena musha, jidule jingu, jituaka natali, yuli bombo, hala haya michinini, kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va binjulaka, va tlhela va hlanganyeta. Avunanga ni mimpfumawulo le u itwaka ku vanongonoko lo u tlhasa hela ka munandi halani unga kona
1: hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi kumisaka swona
0: ayi ine heti hlava njombo loko namuhla hita va ihlela fuzi hi tshama hi kumeka khola xindzivani ni lexi akuva hi dokadokisana hi nhloko mhaka ya ku kazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka Inge kunene koketa ashikumba u koketa xitshamu sangu inga le koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wo va xirazo u tshama hilawo akuva hita vakunwe hoyo hoyo
1: hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi kumisaka swona
0: ayi ayi
2: abawo ni salado We got him,

0: Eswini ku namuhla futhi nkama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavulela nyamakola hi va hi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke hone ka yini ntwili leswi swimphinyekiki kuma hanyela ya vutomi akuva michumo mingali tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hiku sa ha kunene amasiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana emunhu wa ku lunwa.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Eh, manduwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya uta sala u swi vona. Uta nkontela phela. Uta za u tlhasa lomu kunene uta kativa leswaku swi ngani. Hiku sa vutomi lebyi hi byi hanyaka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika u ya kumani ku va. O pameli wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha ikufo ba hala khale no veni makaya uya kuma lomo khalo taka swithlothlweni ukumana ni xinyonyo xiku fofoza wene he inaka
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
2: ai
0: Hloko mhaka leyi namuhla hi taka na ya haleno hi li hoyohoyo malume wa umhlanga. Hoyohoyo mama na Ines Simangu, hoyohoyo mama na Elsa. He vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla. Hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi. Ah, he, u nga ti vona, u nga ti vona mani. Ah, ntanga na kone ya famba vandu wena. Nambuva hi leswi veke nje hi ku hi tlakula hi tala. Ah, nakafeta swikotanga. Hiku sa ni to tinyama ka zinato leta bindzu ta kazata ta yi heta.
1: Hanye ndlela yo yipimisaka. Uvulavula leswi u pimisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kambe nhloko mhaka leyi nga na yi namuhla hi leyi. Hi tsaleriwa papila enhwanina lweyi a taka a ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini i ncini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lwe nhwanina lweyi a nge ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu Ni zanza ni kini jaledzo. Kutani ni vana vali vazazo. Na ni vana vali vazazo ahi hanyi shaku hanyi sisana hekusa. Mine tani hila nantisaka hakone na hali mwanyana. Neke mwanyana angatanga ena kuchuka nje. Shimu pizwa. Ani zwaliza shijumba hako ani munke. Hekusa. Hilo muka kusaya ayene, anina shichavu, animu shichavi, animu shonipi, animu shishimi. Alafuzi, nibzele ama mana wakile saku awaloya. Alafuzi, ezininge kena shichavu asone, angana kutamana mine. Ani ani muke ni atipimisa leswaku vukati lebyi ni byi julaka hi byo byi bya ku tshama ni valoyi. Kumbe xana a hi byone. Kutani na manje mine hi kotaka ku va ni hlongoliki. A ni byeleke leswaku a ni muke kaya ka vabyeli vanga ni atipimisa. A ni zanga ni matatile mpela. Ni zola swi jumba hi teka vana hi meluya. Ni ti fambela. Kutani halinu kaya ni kako ni kawa bile kibanga masikula wa hita kuone. Shina abzali. Bala kusa mini majakuda. Ego sa jale zi posa pela jiposela wana la. kambe phela mme nje uso sakola haya ni shaba misisi le phema nyana batoma asona dzala kusana kuba ndi langusana na bona balaka ya vajakuda kama liulia iposa ka lwa mpana kutani phela nini tshanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana na masiko nani buile ya le jini ni makume mazadzwa wa swinga weti dziko tipimise njenga weti lokukotula sikudza kukazwa kwa tipimisa ka uwe ungati chava no uchotwa leso ya ntekile sati kutani le shishini encha ka ntsara ka leso a kasi ni fana kwa ntipimisa leswa ku yini ni fana kwa ni chinja swa ku yini jajiri loko ku thasanga mana miya ya nga dziya ngulo si senior mimi ni ku dzini pfuka jana we ta ni we ti bidzi ti zwatu ha mi lembe je nga dziya ngulo nga na tshama xikamwe kona he ku sani ji ku shupiwa to futhi na kona ke mama na wa kona wa yingeletela swinene mama na wa kona wa yingeletela kumbe o hambana ku tshama ka kwake atata tata ni pfushela loko atata tata hi pfushela anga vizari kutani mina leswi zwanzi ku va munhu a chipa a tanga ni vizaranga a ni ta ta pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vizaranga swi swi vulaheka kwanga na ku wa loya lowa titiya a ni swi tiya mina byi ni yelela jali byi nga dyi yanguli na tshama njhe ni nga sweki o dzi buya ndi zwezwi zwe tatlasa dzi ba tshipfalo ka ku yene ni futhi ya wena futhi ha ndi naki ndo ya pfuka ha khale nje ni pfula tshipfalo kambe leswi ni yengela ku dzi khaulisa he kusa loko dzi hona dzo teka mali dzi ni nyika dzi pa mula dzi ku le famba nyikela ka mamana wanga a para ni teka pa ya ku vani ya nyikela hala ka mtsele wanga mina dzi ni nyiki ya lo dikhaulisa ni liini ke dzili ani chinche mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dzi yangu na kwata phela mina futhi teni orgudle yo teni orgudle be se jimezi nga tshama dza tshela dzi ni dala dza ko ani chinche ni chincha hi dzi ta khaula ke ku sa ni tshami se jimezi podi ni tshama mash
1: hanye ndlelo yi pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
0: ayi ayi ayi mhaka vale kwesu hey eswi hi nga swi dondza la hi swi hlayiki la hi swi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatyalakhwatyala kona eswi swi nga tsaliwana a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a swi matihlango ma nga famba haha swi voni hahombe kambe na henga matenga mahlwela ei malume joao kumbe unizito shem kambe na henga sinyiko zinyika zito malume joao hinga vitana tatana lwe wa ka honwana lwe atata hibyela timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yenchisa ku yini
1: hanye ndlelo yi pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
2: ayi

0: Ya malumishwa ihlikane na dipelile hina vela kuva henga twa mazitu yaku leswa ku xana ke ha he wani mavonela yaku ya kuva henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ne ku sa ana vela kuva tiva leswa ku a fanela kuva a pimisa leswa ku yini tsini leswa fanela kuva pimisa swane ku sa judge li tshama u tipimisa a fanela kuva tipimisa leswa ku yini
1: lishile vayingiseti va Emsori Provincial Maputo da Rad Mozambique hina hi hlamula hi kusukela Bovole. Hey, swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana saa swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona. He tombi ndzi wena a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswo a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u titiva swaku u munhu laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo xa wumbirhi loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi loyi wa nuna wa wona a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva ta loko u lava wu kati xa ku sungula ku fisi ku loyi ku tiva swaku wena u munhu laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko swi tiva leswi u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntawu ti lavi kunene u ti tiva swaku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swaku u munhu loko se u ta ve u pasile ka xikolo xa kona xolexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko va mina hambiloko va mwanyani leswa anga jahake a nga ta tshama tiweti ti malembe hi mhaka maharihari purikile swi nga ka swona mamani ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u lowa loyi loyi a ka nga loyi hi loyi a nga byala wena swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata wena n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a ngati a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga a ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u le munhu hi lowa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana i mahanyela ya wena ya ku biha lavi kunene u titiva swaku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala huma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma ya ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a tata pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha muyanguli leswi a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha yei wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi ngeka a yuwa a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uni njombo wena u kuma ku yolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana ava fanele ku va undliwa munhu wa munwe leswi vulavula ku leswi vulavula swa livulavula ku swona a le da family a swona leswi avana ava undliwa hi munhu wa munwe tse avana ava tswelwanga hi lwa bava tse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka le nguna vambiri muendla ku yini mutendera ku vana lava switsongo swinyingi leswaku nyaku lwa bava no na u teke u mahachumu leswaku u ta kulisa vana lava ya ntawu hi leswi nga la ku vulavula swona leswaku va heti lava a dyondzo leyi a hi wena ntse hileswi a swi humelele a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeringi ya mutlhela ku tala ka vona va mahisa xiswoleswo heyi hileswi no wundla vana lavaya hi kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a lelela ku tsakisa ngopfu swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawo wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene ina tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va le kula ka muti va tendela vatswali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hi ku ya sukula lin'we mutswala a pfuxela un'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku kasi mamayela kona walaha ku haya kona swi mayise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana leloko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendlele swa rona
2: hanya hi ndlela leyi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
3: hayi ewe
0: ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati hi hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusunga kati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
4: a mhaka yikulu swa kazata swa kazata vhela lwansati ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampudu chela mati mu kendela mati a ya tlamba tana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwani na nga tibumu a wu ri gulu dzi na yena lwansati swi dya tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahla ya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va tswala vana kola va tlhela va tihanela ni vamana wa vona mahi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowa n'wanyana a ti dyondzisi eliyeni a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majinelo wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya ku mamana wake wa loya wa swivona a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi byi mi byelaka swa ku wa timamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi jahile yena a ti dyondzisi lowa n'wanyana a le yena phazamikweni hi leswi nuna a la fambe a ti dyondza yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a ti dyondza hileswaku a n'wi vona swa ku a va ya ngulana ni ku sweka nga swi angu mukota ti dyondza loko ta va na u baxarile amanivu u ta buwi maxini yin'wanyana a limi ni nge ti ku lwa nuna ta tibuma a ta tibuma ta va ni u ri gulu maxi va ta tshika u ri gulu a tshika u ri gulu lwansati a vitana jahatsaki va khanela hi leswi vana na vona jae vakulu a vana va ni sage mas kumba ti sage mas mama na wake a dya kuda na yena a dya kuda a vana va dya kuda ya swi kumeka swi mukazatela na yena swi kumeka swi mukazatela a tlhela a vitisa ku i njheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala a loko u ri kulu dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile a ta kuma swa ku va pfalile vhele leswi wanuna a nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake porque loyi a nga phazama hi yena hi yena a phazamaka wa vona hi yena a phazamaka a n'wingiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi ku hala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xaki fambenyani va mpapayeli va mamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanyi hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
3: hayi
0: yawe hayi swi tivi hayi swi gwaqani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku sawa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mama na yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na ma ku ma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
5: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mama na yinexi timangwa ni buya kola namuhla ku va ha ta ta hlengela ku bule lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kasi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a le nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti uri kudlara hi ntamu u ti uri kudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudlu n'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhera a nchumu xo karhi manje swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhera hi mahlundzu u nga swi koti ku ri xipeyitara ja swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wu bidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta ve vona i li support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kwalani mhaka ya no yelweyi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yene lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xipfunta xake anwananga umfalela xifalo loko boya ka akwako leswo jeka ku tlhela u ta pfuleliwa hi ma uso umfalela xifalo hala ndisa ku hala nta uswinyingi nwananga la uswi phaza maka vaku loko holongo lo xela la akuna nchumu lexi xi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge waku uva u tlhela u ya hundla vana hikusa namuntlha na ku yingela swaku wa bindziwa nhambi hi ku tshama ni mamana wakho u za u tlha u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loye wa vona nomo n'wananga leswo yenceka swona kumba lidzimi leti leswi byi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va wukati u byi luza loko namuntlha u vitisa swa ku njhe va nga ta ni tekela ke aha a va makapheni ntlhantlha n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa ha humi be loko swa tenga hundla luyani a hlayisaka mamana wake a kalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandza n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa muzuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele byaku swaku wansati la mutini u dyivalile u thoma u swi vona ku ni n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u te yini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa a wanuna a ku kwatisa na sweswa ku ta tlhela u n'wi nyika party load liya handla insensi ya liliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana n'wi swi tinku u yencile nawu wa kusa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo laka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yence swo yencaka na u kwatile loko byi pela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku a wu nge kombeli dzivalerisa nga tibuma za u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu byi ku kombela dzivalelo hi ku sanga tibuma ke mine mamana wakwe sweswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swi intendela swa ku khasi a ku kula ku anga kumbe wusati bya nga hebyini mati na tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na ha dye ku swi endla a sezi mezi ve xikola hambiloko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na ku hlekelela u ta swi vona swa ku kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lirhandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ye ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u yence swone mani he phaya ku nyandla futhi he leswi sa nga cincisa swoho he swo swi jai munghana wetra wa famba na hi swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandzwa u kati a swi hi vevukeli nambi hine hi nga twala we a swi hi vevukeli n'wananga kambe u kati va lowu kandzwa hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati byaku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a nkataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respetu maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u ngena ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vuloyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi a lizandzwa byi tikulisi n'wananga unga sofrerisi mbilu yako, sofrerisani vatukulu veru, iti makata mbilu yako. Nao, unga tikulisi, titronga hati, minkasini inkwayo, utiva kukongota kankulukumba, utiva kukombela kankulukumba. Shaku, anuna lunga nika yena, vana lunga nika vona, mwingi lunga nika yena, bativu wewena Jehova, nikombela wena kuwa uva nika njela inini ya kuwa vanizanza, na miniva zanza. Hiku sailishu ni mstivisa kashona, akuwa utaza ukota kuwa usula mwananga. Madururu la unga na wana we ya kutikulisa ntre kube ikula hili la kaya unga yuwe angama ikula ya kasa ya kula ya shwa kwe anila ikula ya kuwa utasoka la kaya la ama dururu masiana ino ufambo ya ukatini lavisani lishu luku himilaya inava tuele vino minga ingi siti na musa ilishu wewe ya tikomba kami ntu ya vano au danisa ineva tuele vako mwananga ingi setani mweneva mwanyana luku hineva mama na vinu himilaya himilaya isha mundruku kufana ndishu na mtla sha ama kwenu wenu hilwi watilaya nilaya nila vatala kusaiva nyingi la vava enja kami nchumwe kufana na wenu na wenavu uye enja keyono ndao nilaisa shilesho lesho ku nila vava na wunavu vali kikangela di vashtiva lesho kuluku muna ya ukatini afane kula akuwa aya respetara lesha kadro ledro
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka shono.
3: Ai.
0: Ya. Mama, njivale, afa wani zito. Ma inke la yako katra kanya majute yunga na uya vugamu.
4: Afu mwanyane ilishu. Nwe nge sele kusai, frana njika ukanele. Luku wana shoku nkata ku asundru kilu mwananga. Nitafushalisa kui. Unga sunruki na wene, hiva bidi mishunruka nga maungu. Kwa hile shenja kwa uku utamalembe, unga muyanguli. Ndoku wana shoka sunruki ili mubabi, hindlela ya inene. Usungla ya kumuvutisa, aufuke njani, hutuwa ini. Hambilo kabonga, kambi wena, tatia lisho kuwa anga kubongilu. Utiva lisho shizaka shumu sunrula. Akudrela haombe, ambo heta 2-3 days anga kudrela anga, miela, ata kudrela haombe, ana lishwa kuwa, lishinga nisundula mkata hive leshi, unga hasu pindu usu yenja. Meusa na ungo vangwanyana, timakata matelefoni, takumesha, naso navu, podu unga shisha yangala, kuwa jwezi makama telefoni, meusa uitumbula shwaka bulinyana na manyani, musuketela, umufukela, nompodi mwananga, pumbani maenjele lao. Ambo ustoswa kabule na manyana, wena ingena ingela imene, kata leswa nishu zandu leswa. Ungasuyenja kambi, swa ni danisa, leswa nishu zandu, ungasuyenji sishu leswa. Ayo inga chinchanya na maenjele. Usa mungu wana inamorara nambini wa vizinyu kolo, sopro kwe humpunta draki, para kakomba na wene. Nta uwene, ungafambi na ulanza leswa ya na insa kapono. Chincha maenjele, umutratia haombe, hakuwa mutatwisi sana wana. Na mungu ule austoswa utakombe na jenili tivale. Kombele juli jikudwele katoa. Usa unautivona shoka upazamu. Maju upazamile. Ndano uwene ufane kile kingufu kuwa uwe ya kombele alitivale lungwana. Ishal sima soli shinga udwele kashono. Respetara nkata kulukuvona shoka buina atundru kile kumbe. Akwa tisuwe jardi kuwa kwa tisuwe ntizweni. Unga yeti lembe uza weta 2-3-4 mizi unga muyanguli katako. Aishone lesho. Ai tatata yako da deveriti makata nyimba okay nyimba yaliko manisho so sundukela vengi wa musundukela loka ku legarela loka kuvutisa ku kasota thela sikumuni hileswa ku avilela wene kuva uya tibeka hansi ku nkato ni chinchili leswa ungani dzela hisona loko liti makata ukumbini nga ku respectara nda hamba ni ku respectara loko ili ku kumbeni yo khoma telephone dzaku ntumbula swa mchimo yo holoka ani nga hata khoma telephone dzaku nda sweka nda pasara nda Uti beka hansi uti komba shoko lishe anga kukastigara shona nkatako nipelumenzi ucha kuchinja kasho uva uchinja ya kakunene ilishu fana kuencha shona ili zivale ledu ungu fana kuva utrienja kankatako kubani luku utlela umuka kaya kwako li wea kandra ukati na uzulili tibeki hansi intamo sunene wanangu famba mukombela zivale nukatako unga luku ili kuveneni ili kwa ayo kubuisa sanga sunge ateke kami yao akubuisa la kaya la hiusake nita unkanela na vapapai kumbeviva malumi uva dwele kuva vovo kumbeviva papai kumbeviva mani ni tsamile la kaya nitila hili nikombela kuva muni kombela la dzivalelo kankatanga kuva nitakota utlela vata mvita na mkongwa na mashaka yako vata tatama na yena la vamu dwele liso ku angwana le akombela dzivalelo hilefi Ushuti nungananga, hile shufanu kwa inza shoko. Tangansa mashaka yako. Uwa dwele kumine,
5: jani ti lahile ni swivonile ku phaza makwanga ni kombela muni vitanela mukon'wana muta ni kombela drivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla a vana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona ha swo u va u swi tshika diverdad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina va radio u nga kombela opini yawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kantaka wukati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya wusungukati ku va u ta kota ku famba kanima
2: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: hayi e-e ku ne wena wanghwanyana inje tateka kumbe tesuka nyana tibidi tizazo kumbe hi hafunga na yangondo inje u swivone swa ku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donza papela ndina ka fa inga donzanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vona va tinyungubyisaka hi lonkama va ti yancha mpfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbexana hi mapavhawu
2: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vhani va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byixa kutani muchati wa kona hi lowa ku zekazeka ngi kumbexana hi wuswa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpunga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala fuzi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola hi u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi injhe uli mazito ya ku va na kamba u na ka fa u ma tsale u tsalela rado kambe dondza ke namuhla a ni le u swi tii leswi va munghana va hleki swona u dondzisa ni va munghana a va xihlayahlaya xa tolo xi te ximita matsenga lexi dumba nkolo i swi namuhla weki mukaka ya wa ku zekezeke ni vana va zazo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisan'wa wu se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na sweswiya swa ka hlaka swa le wa mpfana na xo ndexi xo tshama wu pimisa kutani u tlhela u vitisa leswaku njhe mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini o
2: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowa mfana mexi ma a yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola ha ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xi kona ku hlolela ka xona kumbe hi swi mpfula yi kalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwawo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a ka a nga hi koni ni va ku tshama laha sakeni laha ku n'wana a nga hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
2: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: u ta va kuma kwini hi ku sa kokwana le ka WhatsApp ni byo sungakati lebyi va byi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi takasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dondzile wu fanela ku va wu cince u va wu dondzisa ni va munghana tipimise u nga tshama wena u pitsula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo eya ku tekela ku va u tata ma tumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u tata mu hlekela i swi tlhela u taka ni ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi byiku ni swi julile xi huma xi ya kuma huku yi ephatsa laha ya ni vizivisi u li loko a buya a tata ku hlayela swa swinene kumbe xana u tshakatile swikakatana swa ku swi gizarile hi byo khokho lebyo kambe a wu muyanguli ke phela wa swi tiva swa ku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika
0: kambe loko ku nghena na lizhandzu ledzi dza ku hlekelana ledzi a hi swa nchumu nambi loko lomundlineke tala hi masaka ya swakuda a hi swa nchumu vona hi tiko tiko hambi loko dzo va tiko dza ku va dzi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku va vada
2: hanye ndlelo yi pimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
0: avulavula tinyingi eswi xemu unga ni vana lava u byela ka va mungane leswaku va loya o a hi loko we tswala valungu kumbe vana lava nga tswala valunga hi switivi ku saloko hi li valunga va loyisani ke kambe yo we loko we tswala swo swilandalandana leswi ha ewo awe auti loya wene yo a hina ka auti loya na manje kambe bosopa ya kusale swi utaka vasiyela swone vana lava vata asizeni va tlhasa va ku thu mamana anga hi dondzisa nga nchumu
2: hanye ndlelo yi pimisaka uvulavula leswi u pimisaka swona
0: ayi yi thoa nga pheli ya hlola thunga ringana tata
6: Ai, inongonoko wa emisoro provincial do Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Ai, inongonoko wa emisoro provincial de Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

cima maduvukile hi mayo a hundzeke. Mahungu lawa ma tivisiwe hi nhlangano Save the Children na wu tshimamisa leswaku ku luza loku ka vatsongwani ku tika ngopfu ka vatsongwani va hansi ka ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Tanihi ku hlaya ka nhlangano lowu, nhlayo ya vakuluza vutomi ka tintanga ta kusukela 0 ku ya fika munhu wa malembe yi hi mpimo wa 61%. Ta matshamela ya nkama. Hubyana yi hanyelaka ku xiya ta matshamela ya nkama yi nyimela ku va ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi yi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Teti na Zambezia. Va hanyimela nakona ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na yi pangalatiwa hi ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Inyambani, Gaza na Maputo. Hikola ka swona, Instituto Nacional de Meteorologia a tsatsiya ku va xitshungu xi tivonela ni ku tisirhelela. Hi tlhelo la ta mahisela, Nampula na Pemba ma ta kufumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados, ku landzela Inyambani na Ncayincayini 26, Maputo 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, Yugamo Shimoyu na Lixinga ni 19 graus centígrados. Mitwele mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

siza xin'wana xi le exibedhlele lomu ka ku dayiwa lava va ku hlangana tinhloko se xi tshamile malembe ya ku tala xi tshama xi tshama se xi vava swa ku na lani i nge a va gama va ni byele leswaku muka se swa yantswa siku lin'wana ni mixo xo pfuka xi va ku swe ku gabinete la dokodela se xikuma swa ku dokodela a nge se fika kambe se ku na infirmera loyi a lulamisaka leswaku loko dokodela a fika maprocesi hinkwawo ya timbabi kuma swa ku ma lulamile se xi fika xi ku ya tela ku ta ku byela swaku mina ni kombela ku muka na vona swa ku se mo tlanga na mina ni hanyile ni fike khale va kona va te va nga nghena van'wani va huma na mina a tshamela se infirmera wa ngo ku na timhaka a hi nyimele ku va dokodela a fika hi ku se hi yena a faneleke ku sena maphepha ya ku va u kota ku va u muka kaya mpela xona mi vona dokodela ku sweswo tlhe xiphindela xi ya kona se na xo u fika dokodela ku i se lweyi hi wona nga ku i lweyi a te ni mpundzu a fikaku la nani mhaka a nga na yona a kombela ku muka i a kombela ku muka kanjhani a ku ha vona swa ku nge se swan'wana byela se ngo ya hi swona lunghile u ta muka kambe hi ni xikombelo laha hi kombela ku va u lulamisela lomu ndlwini hi tshamaka kona u vona u fanela ku va u susa kwadro leli u li veka sini ya cincacinca leswiyani se xi ngo ni nge tirhi noxa na ha vita na munghana wa mina xi ya ku xi ya teka munghana wa kona u ya ni xikada ni hamela se va ku ya susani kwadro leli mu li veka leyi se xi li susa se ya munghana wa kona xi ku nyiketa hamela ni xipikiri so u nyiketa hamela se xi jikisa xipikiri xi teka sini ka nhloko xi veka kaka pareli xi kingisela ku hatima ni ndzilo se dokodela ngo byela munghana wa kona loyi a nga khoma xikada kwa wa swi vona leswi endliwaka hi munghana wa wena se xi ku na swi vona dokodela a ku se u lini ka swona xi ku a swi tluli mpimo u phazamanyana kutsongo ku sa xipikiri lesi a xi bakula ka pareli leli i xi ya se ndzhaku yi na basini loko hi suka.

Hina itele wena. Nuna oko na tlhela ile nkerekeni papaye. Ah, inge hilo ka tsaka kutlona nimpimo. Loko a fika le kaya a khoma nsati wakwe a sungula ku dansa naye hi ndlela ya lisima ngopfu swinene. A tala hi ku hlamala nsati wa kona se ya kononisa nuna nge he wena. Swi nge nkonzo ya namuntlha nkerekeni a va dyondzisa hi timhaka ta lisima leti mi faneleke ku ti endla n'wina vavanuna, a ku veneni mi vekela lisima vasati va n'wina ku tiva leswi mi faneleke ku swi endla nkongometweni wa ku va tsakisa. Se nuna wa kona xi nge hayi khona. A va zanga va vulavula hi leswo swa ku va hi tsakisa vasati va hina, kambe va vulavule hi leswi wanuna a faneleke ku va a swi endla nkongometweni wa ku va a tiva a ku ti tlakulela xihambani xakwe.

Ya kutakula shambano aliko shibedela. Tota inwane tsamile le seva kwa kasi tota tapfusheliwa inwa hosi masiku la ku tlangela ya mana sonzonida ji. Se le afika lo siku la kwa tlangelwa siku la lava va ku hlangana tinhloko. Se kunena ha hosi fika le fika se ti tlingeletiwa tinhlanye. Ti tshama le ku va tatwa minawu leyi taka eka hosi. Se hosi vula ku fika nkarhi tinhlanye to sungula ku vanga nguwa. Se n'wa hosi a byela ku lowa dokodela ku heyi nga va miyeta na ni marito vuwa byela. Ah se sekeleka dokodela a ku doxi ah tinhlanye ti hleka ti gama ti ku titi ti rhula hinkwato ku kachala a ku vulavula n'wa hosi. Ah hosi vulavula to tlhela ti sungula ku vanga guwa tin'wani ti kwehletana tin'wani ta nqutana sangu hi va tlhela va sunguleka lapa nga va miyeta sangu he n'wina singu a ti hleka ti tlhela ti tshamisa hansi ti ku titi se a hosi yi ku a nge tinhlanye ti miyela hi tinomboro se a vulavulavula a nga ha le ku byela dokodela swa ku va miyeti loko a vona swa ku e a tinhlanye ti sungula ku ngita ta ha mutwisi ti va nga guwa u suka ku he n'wina vhinti a ti hleka tinhlanye tin'wani ti huma majatela tin'wani ti phaya swifalo tin'wani ti nghena hansi ka meza tin'wani ti vutlakula ti huma na yena hansi saka i maka muna ka n'wa hosi hambi mipeni o ka ni nga hleki hikusa ni ku hloniphaka a mandoda ya hina laha axibedhlela magamela ka dash se leyi la wu vhinti u nga libala hambi mini swa ku libala swa ku hina ni li tivi.

0: phambili.
1: Muta ingiswa ringana. Wazini vataka. Loko wanta mahlayisa ta tlhela iva kola kuva hita longoloka na wena ka mwana Nzumulo. Yamukela ku losela nikusalisa ka Thomas Buruma, Ramu Jean Raphael na José Ariel Makwa.
2: Nzumulo. Nongonoko wa bona, sileleto ni mafete.

Ah, hlayiseni swikoxana hikuva hi kwalomu hi yaka hi ya teka kona a wu tivi. Kwembe Andra Dinya Bindi nkarhi nga na 21:46 minutos hi fambisa sweswo ka vusikula wa mune quinta-feira wa zini ya kona ka nsimbi ya meia-noite nkarhi hi nga ta gemeta leyi mintirho ya emissora provincial Maputo Radio Musambiki. Hikuva hina hi nga kona hikwalaho ka wena, hi wena, hi wena, hi wena, hi wena. Ndzi tsundzuka na ni anuntamela.

ku xiya ta matshamela ya nkama hi nyimela ku va ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula leyi nga tikisaka hi ku ya hi miganga yi nga ha pangalatiwaka hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Sofala, Manika, Teti na Zambezia. Va ha nyimela nakona ku ya mahlweni hi ku voneka mpfula yi nga tsutsuxaka na yi pangalatiwa hi ku dzindza ka tilo ka swifundzankulu swa Inyambani, Gaza na Maputo. Hikwalaho ka swona, Instituto Nacional de Meteorologia a tsatsiya ku va xitshungu xi tivonela ni ku tisirhelela. Hi tlhelo la ta mahisela, Nampula na Pemba ma ta kufumela ku tlula hinkwayo ya tiko hi 28 graus centigrados, ku landzela Inyambani na Ncayincayi ni 26, Maputo 25, Kilimani 24, Vilankulu 22, Beira na Tete 21, Yugamo Shimoyu na Lixinga ni 19 graus centígrados. Mitwele mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: ripelile ya go ezela minisetu kuranzeka ka nongoloko unwana vunanga ntikambitimtswa nongoloko wa kola radio Mozambique msoro provincial di Maputo lo ya kamfukeni wo mona vikiri nwana rinwana inkari wa 22 horas e 10 minutos lo nkari lo fika kunene ilavetela nkwati ndleta kuva ilava nkambe ukari kuva ikota kuva ipangalatana wena minisetu kola emisoro provincial di Maputo 102.3 FM na 18 ka onda media emintiro ya shuaka amfokeni kusukela ngo 89.0 FM ngo 11 kusukela ponta dori 90.0 FM nakona ya kumeka ka kanal 123 ka TMT internet e www.rm.co.mz ep Maputo swimwe nga swikota kuva ilongoloka siku rin'wana rin'wana loko hi ku rhambile kuva hi kota kuva hi pfangalatana wena ku fana namuntlha hi nga na wena kuva swin'we hi longoloka David Ntimana n'winyi wa rito loyi kunene a lulamisaka a nongoloko lowu tanihi laha hi vuleke kona loko ku fika siku ro fana leri hi rhamba a nkambe wo karhi leyi hi kumekaka hi bula na yona hi kumekaka hi chaya na yona hi kumekaka hi hi swona PC Dreamman vito ra mapasi
1: ni Rodrigo Acacio Nyamposa
0: hi swona hi ku vona laha u ni u tamele gitara a viola swi vulaka leswaku tinsenga wa titovatela wa titovetela tani la swi faneka kona
1: na swi zama swi le ngatini mawo swi le ngatini
0: hi swona kunene ya swi famba tani la swi faneleka ka kona nini ku tshemba leswaku minisetu wa hina na ya wa titwela ya xi leswaku namuntlha hi ta hi ndlela yin'wana ya ku tsakisa swinene ka mintirho ya Radio Mozambique a ku va hi kota ku va hi pfangelata na wena na hi nga se na tlhelelaka Damacris a hi navela ku va hi tiva leswaku kasi vuchayi lebyi PC Dreamman u byi sungula loko swi te yini lembe muni u sungula ku va u khandziyisa vunanga hi lembe muni
1: mini a ku kamba swa kutsongwanini mastenta inove ya ku ni lava nga le vakelwani kolomo a lukuzanini a Maputo a ni hamba ni va bukela ni suka ni ya kumeka Beira ni sukile a Maputo a va le kona va ku hi vanrichi na vaxinavani na va kumekela lomana ya nyagoya ni le vavhizinyo wa vone se loko va karhi va tlanga a swi ni khumbakhumba loko ni suka ni ya kumeka Beira laha ni nga fikela kona ka tiyindlu ta ku tlhatekelana ni nga balisa xitano ni nga predu lana ni nga fikeli kona ni nga le predu Mortagua Beira Pionero a ku ni vachayi van'wanyani futhi a ku na va Ze Bernardo Chisiku mun'we nga makonokono va ngeke Big Berry se a ku na Julio Nicolau a ku na Pedrito Gomes se loko ni fika le kuma a ni donleyo hi vutsongwanini ya ku twa lavaya va hamba va ni teka va ni endlisa makuru ndhayi na xisewa paxanwu leyo kula a manavelelo ya ku kuve ni tlanga hi ka kunene na swi sukela ku kula ka vona ni ku 84 na na henja amakuru lawayani 87 no ya sungula ja ku a nghena ka grupamenti yin'wanyana va ku ira xitilo ni hajimu ngari ya Musakara a pavilion de Estrela se ni tlanga na vamani na va Madala na va Domingos de Oliveira ni enje parte ya layana ali no mais novo va André Salvador se va nga kulumu ka Maputo na vonawo se ni sungula ku kuve ni releasa a record ya mina ya ku sungula hi 87
0: so
1: wow. Se ni suka ni ya kumekela majoni a joni ni recorda a Sandile studio a Pemi studio ni cukumetelile ko kuhala se ni leswi ni nga lomo Mozambique va kona ni nga va pfuna futhi ka ku ve va releasa tingoma ta vona vachayi vanyingi va nga li tihenhla va nga huma mavokweni ya mina ka u producer wawo porque ni te ni enja makuru ni sungula ku kamba ni chaya na minawu ni nghenela ka u producer ni pfuna vanghana ni leswi se ni nga lana minawu
0: katsongonyana so a ina vela ku itiva leswaku unga vese une ti ngoma tingake leti u ti khandiseke
1: a ti ngoma ti tele ngopfu hiku leswi nga yemini ni ti khandelaka ni tlhela ni ti producer a ti ndlulile ka ka limit ya mina ku ni tibala ni ku hileti
0: isana unga vese une album wana wana
1: eh manyike manyike
0: hiku ringanisa nga vamangake
1: Johan ni release more than 10 albums a June.
0: A June uendle a khumera ma album.
1: Ya khumi ya rona. Wow. Ani ni band koko le ava ku Santri Soul band. Ni chukumere le tingoma tinyingi le a Johan. Yeah, that's why kuni record linga kona. Loko leta bana le ndlula lana na tsemba ni kanwe swa loko ba le mamela va ta litwa swa ku nula ula hi mina ku inje mani tivaki kumbe moto wa hinduma ntsena wawo yile
0: so isona ivuteni yana ka tsongo a viola la kutwanyana ku sasikola

0: Isona ya kukuma xenofobia ya dlawa tikweni ra South Africa tikuleri nga mbunzamani tikuleri lembe rin'wana rin'wana ri taka ni swintshwa swa ku va ri khinyaveza van'wana va makwavo va matiko ya tiko ngopfungopfu va tikonkulu Africa va nga swi koti ku va va singata vunanga lebyi kahlehle loko u byi ba u byi vutuza a wu kongoma yini PC Dreamman.
1: Exirilo ntsena xi nga koni ka misava jikelele especially hina ko lava la Mozambique hi ku a mhaka liyani yi ve ni ku ni vava ngopfu loko yi karhi yi endleka hi ku a vanhu va va ya va ya zama vutomi u kuma swa ku munhu a ki swiphaza a va ni muti a va ni ni mimova para he daqui para aqui hi kola na kola swi endleka swa ku a munhu va hisa mimova liyani va lova vanhu se swi nga ni khome kahle mina that's why ningeke akutwanana I nchumusha risima whatever hi hambanile swa ku luyani ata hi makwini ata kwini manje hi vanhu vanwe we are the same blood same color a ku nga swi fanelangi ku ve hi nga vana hi dlayana hi ku hi va makwavu wa wona hi leswo
0: hi swona PC Dream xi ta na moda i vunanga byin'wana lebyi u byi vutuzaka lama

0: a vida é bela, nila kubala lixo, shaku autome ribarwekile ngopfu. Lisasekile autome.
1: Lisima,
0: nizama kugangata avanu. Em geral, shaku nambuluku lika dificuldade, urwalika nzima, ungati tsiki. A tempestade nilibala kwe hunguva, loko ikarifika hunguva, ungati byelo ku ei mina. Ningaka ningaha humeleli devi mini ni otswalisiwa xisusi akuna munhu anga tswaleliwa usiwana a usiwana huri kuma hi kulukuma lona se niku nambu loko switika unga lose a hope anga esperança aku tsemba hi lexi laveka ku ka munhu hi va ni esperança swa ku undia siku rinwanyani ni lunwanyani loko a hosi yifisa switafika ku lava ku hi va ni tsemba hi leswi
1: uva ni ku rindzela
0: ni ku rindzela u tiva ku rindzela
1: isho
0: that's why ninge ke a vida é bela mesmo que a tempestade que me faça uma dificuldade autome e duelo ku lava ku vutiva swa ku pa autome u kulwa a ku fuku tshama hi ku kuni rinwanyana ninga ke ni ri chukumeta malembe ndzaku ni ku rovala ha muthu ki u fetuga a ku ekela ka munhu e ku ndzuluka a ku lava ku vuyetlela hi rheve ni ta pfuka na le vava ku lava ku pfuku phanda a swa wena swi talunga
1: tanihileswi sunguleke malembe ku va u yimbelela vo khandlisa vunanga swi karhata ni ku na byala ka swona
0: a ku karhata ni nga veka kulu mukaya leswaku swa karhatisa hi ku a ka ha na maeditora a khala swi nga hluphi hi ku a wu timakela u ya u ta cukumetela ni nga veka swa kwani ke ni cukumetela ka Navid nga le Global Music ni cukumetile album la mina hi vo ma 2003 ana na le June 2003 na ni a nyikela la ka Manish ya album ya mina ya lomukaya a van'wanyana ni nga va rekhoda ni vini ku a nyikela mintirho na ka hana vidisco ku fana na Red Dragon va ku Red Dragon a ku na Lucas Moyane ima album lawo ni nga va makela aka Manish ni makile lava ku Sara Mondlani namuntlha zya va miveketa ku swa ku imela Siad Mose ni ku mukhandela album hi cukumetela a Globe
1: se
0: ni van'wanyana van'wanyana hi ku tala van'wanyana va endla masingile ni nga va endlela ni nge va hete hi ku va bala va nyingi too much ya
1: isona ya kukuma PC Dream Man.
0: Yeah.
1: A vitu leri ra PC Dream Man rona ri sukela kwika ko.
0: A PC Dream Man ni sukala ka ku a Joni ni fambe hi bola. A ni tlangani ni mutlangi wa bola ni tlange ka ti team tinyingi ka va Swawulusi moro ka Swawulusi va maklama de Lesotho ni jika jikile. Valdo wa Power Star a Pitori ku enjeni ka mina ya vatovetsa mama ubone va voroso ki voroso ni khanditi ngoma leto na nile a Pitori a Tirishville na ni tlanga ka Valdo wa Power Stars se swi enja leswaku avanu avani hlamala mitiro ya mina ku hey lo embele wa bola leni wa chai guitar wa chai ma drums a ma piano hey that man is a man and amalenga ku va ku Rodrigo va vhela va ku Dream Man Dream Home and down leli mina ni nga li fever ni nga li lavile ka mina ani ku PC PC hi kwini Pace of Chameleon inga passage di Chameleon hi kwini hi mitiro le ani yenja ni tindzimi leti ni khulumaka ni style leswi ni swi yenjaku
1: so
0: perché ci sena na bobo ande saronga Chichupi na wabwata, kitonga, nyumuregera, ndao, ndinuweleketa, shona, ndinutawure, isi zulu, nisikuluma koho, ispedi, kiabulea, ngeateta, afrikansa, ikini iprat afrikansa, even English I do speak. Ndao, koko lano, shumaka shoku, that man, you are the man, ninyiku wako juhuni wako, is a dream man. Wawo, janili kawunyeta, niku PC dream man.
1: Isona ya kukuma nkarhi wa hina utsongo ngopfu swinene swi lava ku hi va ni nkarhi wa ku tshamiseka kahle ku va hi kota ku va hi bula tinyingi letin'wana tona ka ndzima leya uchayi kambe na yi nga se na tlulelaka ku va hi vulavula na Damacris a hi navela ku va u hi nyikanyana a marito ya ugamu ni ku va ni ntsatsilo u nga nyikaka ngopfu lavantshwa lava va navelaka ku va va nghenela ndzima leya vuchayi
0: ni nga vala switano swa ku a muzika no xita fasi swinyingi swi vonaka nkarhi wa swoswi van'wanyana van'wanyana un'wanyana a suka kola namuntlha ku se i kantori a qavanga kola khale ka hina a swi karhatisa mara ku vuya muzika u za wu khaluta tinyake wu sechiwa ku fana ni kola la ni tshemba ni kan'we swa ku muzika tinge wu phendliwa ku sungula ku wuniwa swa ku wulehi inga a message is a powerful in nchumu xa lesima xa ku loko khuluma swi twakala swa ku u lava ku bala ku yini hi muzika yoleyo a hi ku so mpfuku ku mina ni muchayi u chaya ntsengo yimbelelo ku yimbelela swa ku a swi na nhloko manje a vanyingi va ri na mhaka ya ku epa i nova geração e android então hi suka na hi lahlekeliwa hi lesima la hina leliyani hi li tivaku swa ku a muzika e uma xikola ya ku kuvi a munhu tenka dyondza xa ku dyondza a kusukeleni ka message ya music wawo ja na tshemba ni kan'we swa ku a vanhu tenki va kuma a coach a munhu wa kuvi a mukomba swa ku a leswi nawu a ntshika kuvi a nyikela music wa yena ku lava kuvi va wuyingiseta va wutwa swa ku a lava ku bala kwihi leswi la ku bala swa ku a muzika tenki tere tenki wu va ni introdução wu va ni desenvolvement wu va ni disfecho i nga mahelelo wu va ni ku masungulo wu va ni phakathi wu va ni maqhino leswi hi swona yi nga music a munhu a kota ku ku valalela se ni le forsa majaya ka hina hi nga lahleni a umuntu la hina hi leswi a ni kombela swona kaya
1: loko ku humelela ku tshuka humelela munhu wa ku a navela ku va ku rhamba ku va kumeka nkhubyini wo karhi u na byalile ku va nga kumeka
0: mina ni disponible para mitlangu kumbe michato anniversary leswi va nga kuma sirikayet wa kona lava ma baliwaka kulu
1: makumela ya PC Dreamman hi wana ko
0: a number sele ya mina i lokuzana i 826 37 85 84 3 kumbe yin'wanyani na naha phinda leyo 826 37 85 84 3 kumbe 84 880 7585 ni lwe afisa ku kuve alava ku recorder mina ni producer vela ni wulavula kula ni producer hi xiputukezi na recordisa lwe ana velela ku kuve ani lava at number hi totolet ni nga tisiya nambu kuve a contacta kola radio ka yena bava David Timani loko ani lava poda lavetetela yena ata ni kuma akuna problema ni pfulekile ni na byalile para ku tirhisana ni vanhu
1: isona kensile Dreamman
2: yes hardcore

0: Ai kona mitseto grandzeka swa ku kala swi nga heli I hlori ntsena nongoloko wa hina vunanga ntinkambitini swa ka vusiku bya namuntlha gemeta kola la kunene hi veke na hi pangalatana na wena vhiki ri taka hi ta tlhela hi vi kola ku va hi kota ku va hi longoloka na wena David Ntimana I n'winya rito mulamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu lani hi kumakeke na Tomas Buruma loyi a khomiselake marito ni mimpfumawulo ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kwihi na kwihi la nga kona bye bye.
1: Vunangani tinkambiletintshwa.
2: Nongoloko wa emisori provincial de Maputo uya ka mpfukeni hi 22 horas na 10 minutos.
1: Ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.

tsundzuka tolo ni tolweni na ha tlangela German 23 years na 13 minuto xin'wana ni xin'wana xi nyimela yo le nhloko ni vutsongo hala ka yona hambi ku kula ka yona kambe tiyisela